0: naon?
1: Mang ngapin keur ngahuh?
0: Ngahuh naon?
1: Rada gering.
0: Oh, karunya teng sing kada mang lah, Kakang Apin. Wah, Apin meureun.
1: Iya, karunya teng si Wah sing da mang wanya.